Maiping senyor ka siya'y kumampas karkan. Himang nyo kay kumanta kang mangkarkan. Manachuriki kamuhting kataytalyay. Senyora niya'y sulpay nispang songkoy kumanta taytayang itiakuy kiku. Hichaka senyor Diyos ni ikaw ay kikuna. Kispi

lang masama na niyang mapatay dahil nakiwang kanya Diyos. Ano niyang mapatay dahil nakiwang kanya Diyos. Asong ko itim, bida itim, ikan pa kuya ko'y niki. Asong ko itim, bida itim, ikan pa kuya ko'y niki. Emana niya ni mapastay tay, rakiwang kanya cho. Mana niya ni